ebele eza te mpo na makaku akimaka na kisanola na ye na nzala na ye nde aliaka coiffeur na ye mboloko kolivila na lwanda vita bikando michel panzo jeni emaika manayal bebe aziza mirene mbatayo anita pesa colette nzinga carlette et sandrine kenge gelor vip oyoka te ser na ngai guanina.